0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladutunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa atin po naman pala dudunan. Hati dyan sa atin, ang atin po naman ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1 plus 1. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre ba mga kaibigan, ang atin po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na.

Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung meron po kayong nais na maibahaging kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. O di kaya mga katanungan na pwede po ninyong itanong dito po naman sa ating programa, ito na rin po yung pagkakataon ninyo mga kaibigan. Pwedeng tumawag sa 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero. Again, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating naman numero pwede po ninyong tawagan sa ating naman pala dudunan mga kaibigan. Tawag po kayo. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po naman numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag po mga kaibigan sa 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Again mga kaibigan, available na po ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

Maging ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay available na rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores nationwide mga kaibigan. Pwede nyo na pong simulan yung paggamit po naman ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: Ito isang mensahe po naman, galing po naman sa ating mga kababayan. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? High blood po para kasi ako. Ano po? High blood po para kasi ako. O kaya parang high blood po ata ako. Baka ito yung gusto niya sabihin. Para po malaman po ninyo, ano po, dapat magpa blood pressure po kayo. Yung magpa-BP. Ano po, ha? Para makita po kung mataas po talaga yung dugo po ninyo, doon po natin malalaman kung kayo po ay high blood. Ano po? May mga clinic po naman dyan sa, siguro sa inyo, sa mga center po ninyo, sa barangay. Ano po? Pwede kayong magpa-BP. Para makita po kung mataas po yung blood pressure po ninyo, doon po natin masasabi kung high blood po kayo. May mga sintomas din po kasi yan. Maraming beses wala tayong nararamdaman kapag high blood po tayo. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyo po namang katawan, mas maigi po na makapagpa-check up po kayo. Yung general check-up na tinatawag ng maanang sa gayon, malaman po ninyo kung ano po talaga yung iniida po ninyong karamdaman. Kaya kailangan pong mamonitor po yung BP o kaya ng BP aparatus o yung pagkuha po ng blood pressure po ninyo para malaman po kung high blood po kayo. Subalit, ang ibang mga pasyente po kasi ay may mga nararamdaman din. Kabilang dito yung sakit ng ulo o yung batok tuwing tumataas po yung blood pressure. Pwede rin po makaramdam ng pagod at hilo. Kaya kung apektado po ang puso, pwede rin pong makaramdam ng kabigatan sa dibdib. Dahil marami pong sintomas ang pagkakaroon po ng high blood at maaari rin pong wala. Dapat masuri po ang sino mang may high blood upang makita yung ebidensya ng high blood. Hindi lamang po sa sintomas, kundi pati sa mismong pagsukat po ng blood pressure na sinasabi po natin at iba pang mga laboratorio. Marami pong pwedeng gawin upang mapigilan ang paglalapo ng high blood. At kabilang na din po dyan yung pag-iwas sa mga matataba at maalat na pagkain at yung pong pag-i-ehersisyo po natin sa araw-araw. Yung pag-inom po ng ating rice coffee, makakatulong po sa atin. Dahil nga po ay isa po ito sa paraan kung paano po natin maiiwasan yung pagiging high blood po natin. Dahil nakakatulong po yung ating rice coffee kapag ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin sa araw-araw. Kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag at isang guni po naman ang inyo po mga katanungan dito po sa ating paladuntunan. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello?
1: Hello po. Ako po ito. Ako Mildren.
0: Mildren. Taga saan po si Nanay Mildren?
1: Bungabong Oriental Mindoro po.
0: Bungabong Oriental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Mildren?
1: 50 po.
0: 50?
1: Oo.
0: Okay po. Nanay Mildren, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Naku, madami na po.
0: Madami na.
1: Dati na po na magandang tanghali po kay Billy and Rala.
0: Okay. Maraming salamat po. Maligayang pakikinig po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee kung kayo po yung nakainom?
1: Yung Nanay Billy and Rala po ang nag-udyok sa akin.
0: Sino po?
1: Nanay Billy and Rala.
0: Si Nanay Bilan yung nag-udyok po sa inyo para uminom ng ating rice coffee. O tapos, simula po nun.
1: Batihin ninyo po. At masaya na yan.
0: Okay. Hello kay Nanay Bilen. Okay. Nanay, kayo po, ano po yung iniinda ninyong karamdaman noon nung magsimula po kayong uminom?
1: Dati po, Kuya Boy, dati ako po ay may bukol sa suso.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun lang po iniinom ko. Ay, hindi na po ako ngayon na hospital.
0: Okay po. Ano daw po yung bukol po ninyo sa suso? Ano daw po yun?
1: Hindi ko po alam, hindi naman po ako Kuya Boy nagbabiopsi, hindi po ako nagpapamamogram at ayaw ko nga.
0: Okay. Pero ngayon, nandun pa rin po ba yung bukol na yon?
1: Upo, nasakit pa nga po ito sa gabi.
0: Hindi. Dapat po na.
1: Dapat daw po ay tatanggalin. Hindi na, ayaw ko naman po Kuya Bon magpabayopsi.
0: Ah, okay. So, kayo, sumasakit po ba yan?
1: Opo, minsan po sa gabi hanggang baywang.
0: O, dapat po talaga kung ano po yung ano sa inyo ng doktor, yun po talaga dapat. Anyway, umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo, naubusan na po kami dito sa Bungabon po. Bibili sana akong dalawang box na isang gabi. Ay, naubusan po dito sa Jollibee.
0: Okay. Sige po. So, nanay, ano, kumbaga, tawag dito, nainom po kayo ng ating rice coffee araw-araw. Naubusan po dyan sa Bungabong. Sa lahat.
1: Hindi lang po araw-araw. Sa isang araw po, nakatadlong sa ship po ako. Very good. May sa tanghali, may sa hapon, may sa umaga.
0: Very good po. Nanay, saan kayo nabili na naubusan na?
1: Ay, dito po sa Jollibee po. Ay, minsan po kay, ano, kay Butika, ano, kay Remy.
0: Okay. Pero naubusan na po ngayon dyan?
1: Naubusan po din sa Jollibee po.
0: Dyan po sa Paul Inam Drugstore, naubusan na dyan. Farmacia Gloria.
1: Dito po sa Farmacia Gloria po, hindi po doon naubusan. Ay, malayo kasi po sa amin yung Kuya Boy.
0: Butika ng bayan, napunta. Farmacia Remy.
1: Opo, meron nga doon marami po. Pero malapit po dito sa amin ang Jollibee. Nilalakad ko lang po yun.
0: Ah, yung Jollibee po ang naubusan.
1: Opo. Bakit wala po yung sabon, Kuya Boy? Aawain talaga kita.
0: Ah, doon po sa ano? Hindi ka naman po kasi napunta doon sa Paul Inam Drugstore. Natanong nyo na doon.
1: Saan po doon, Kuya Boy?
0: Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, tsaka sa Farmacia Remy.
1: Wala nga po doon, Kuya Boy. Wala doon kay Farmacia Gloria. Wala. Inikot ko na po yun.
0: Yung ano po, yung lahat ng mga butika na yun na nabanggit po natin?
1: Opo. Wala. Meron daw po sila, Kuya Boy, ay rice coffee. Pero wala yung rice cup na yun. Wala.
0: Ah, yung sabon ang wala. Okay po. Sige po, nanay.
1: Opo.
0: Oh, how about po yung ano? Yung pong rice 25-in-1.
1: Ayan po, bibilin ko po sa isang araw, Kuya Boy. Titikman ko. Dapat, kung anong, baka hindi ako makatulog noon.
0: Ay, hindi. Hindi po yun, nanay. Pareho lang naman po yung ating rice coffee 14-in-1+1.
1: Hindi po ako, Kuya Boy, nakatawag sa inyo noong Lunes. Wala akong load.
0: O, kapag walang load, may pang text naman siguro po kayo. Kahit isang text lang, i-text niyo po kami.
1: Okay. Ay, hindi naman po makapasok po ang load, ang chat sa ano, Kuya Boy. Eh, pag walang kalod-load, ngayon lang nag-load ako ng 20.
0: Kahit isang, kahit isang text lang, nanay, kami po yung, i-text nyo lang kami, tawagan nyo po ako at gusto ko pong tumawag kay Kuya Boy. Oh, kami po yung tatawag sa inyo nun.
1: Okay po. Thank you. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat din po sa inyo, nanay.
1: Gusto ko talaga, Kuya Boy, yung sabon.
0: Yung sabon talaga, yung kailangan po ninyo.
1: Opo.
0: Wala pa.
1: Ay, maganda nga aming katawan. Ang pangit naman namin.
0: Okay.
1: Dapat, Kuya Boy, meron tayo sa messenger para magpangita-kita tayo.
0: Opo, dun po sa ano, nanay, rice brand. Hanapin po ninyo yun. Rice brand.
1: Rice brand?
0: Opo.
1: Ay, baka hindi kami ma-accept agad.
0: Ma-accept kayo agad. Rice brand. Oh, hanapin niyo po 'yan.
1: Rice
0: yun,
1: brand.
0: Oo, rice
1: brand po.
0: Opo, RISE space BRAND. Brand, rice brand. Opo, brand.
1: Okay, para tayo magpangita, Kuya Boy. Oh, maganda kami sa inyong rice coffee eh.
0: Oh, basta i-add niyo po kami doon sa amin po namang Facebook account para send nyo po doon yung picture po ninyo ngayon, makita po namin kayo.
1: Okay po. Thank you na marami, Kuya Boy.
0: Ay, salamat po sa inyo, Nanay Mildren. At ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo. Bumili lang po ako kaninang isang sasila, Kuya Boy, at wala na nga.
0: Naubusan na. O dun po nga sa ano, sa ibang lugar, ibang butika, pwede kayo doon.
1: Malayo nga po, nilalakad ko lang rin aming kay Jollibee po.
0: Oh, yung
1: malayo, mabuang init.
0: Yung iba, oo nga po, mga dapat po pupunta kayo doon mga ano, mga tawag dito, hapon para hindi na mainit.
1: Mm.
0: Oo.
1: Sige po.
0: Okay, so kailangan po na ano na tawag dito, masimulan niyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tsaka yung,
1: Kuya Bo, hindi nyo binati si Belen Rala. Ang gagalit yung sa akin.
0: Binati ko na. Nanay Belen Rala, hello po sa inyo. Oh.
1: Bibi Juan po, ng Bungabon.
0: Oh, ng Bungabong Oriental Mindoro.
1: Thank you po.
0: Okay na.
1: Okay na po.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Oh, nanay ha.
1: Maraming salamat po.
0: Balitaan nyo po ako kapag meron na ha.
1: Okay po, okay po. Matawag ako sa inyo po sa isang araw kung meron na.
0: Sige po, maraming salamat nanay. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay po, ingat po kayo.
0: Ingat kayo nanay, thank you.
1: Thank you din po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Tawag nyo na ang inyong po namang mga kwento sa amin. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay po.
0: Rose, tama?
1: Rose po.
0: Rose, okay. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito, sa Perol.
0: Saan po?
1: Perol, Romblon.
0: Perol, Romblon. Okay po. Romblon. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: Ano? 86 na po.
0: 86? Wow! Okay po, Nanay. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Rose?
1: Matagal na po.
0: Matagal na? Opo. Ha? Matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Rose, ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, nawala na yung mga sakit ng tuhod ko, yung paa ko, yung tusok yung paa ko, nawala.
0: Very good. Ay, kaya,
1: hindi, Kuya Boy, talagang ano, yung nagtawag talaga ako sa'yo, pwede ba akong maka-order ng sabon na 20 pieces?
0: 20 pieces? Nanay. Wala po ba dyan sa ano, sa mga butika po dyan sa inyo?
1: Kasi, wala dito sa Udyongan.
0: Wala sa Udyongan, Romblon. Sa Zay, nalibot nyo na po yung Zay.
1: Nakapabili nga ako ngayon ng ano, ng rice coffee na 5 box. Mm-hmm. Dahil minsan may bumibili dito sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Ay binibilihan ko naman. Ay yung sabon ang gusto kong bilhin ng marami dahil
0: tama.
1: Wala dito.
0: Opo, wala po dyan sa Udyongan.
1: Wala.
0: Sabon, okay po. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries po, Nanay, para sakali po na ano, madalahan po dyan sa inyo, sa Udyongan. Saan po kayo nabili dyan sa Udyongan? Ano pong butika?
1: Sa ano, Sikwe.
0: Okay, napuntahan nyo na po yung... Napuntahan nyo po yung... Ha?
1: Sa Sikwe.
0: Napuntahan nyo po ba yung... Napuntahan niyo po ba yung Zay and Zay Store, Baymart Tablas Store, Gonsalvo Store, Johnny Bill's Drug?
1: Opo. Hindi naman ako nakakapunta doon. Ang nabibili sa akin,
0: apo,
1: yung apo ko at saka yung anak ko.
0: Tama.
1: Ay hindi naman ako kasi makapa...
0: Tama po yan.
1: Makapaudyungan dahil madilim na yung mata ko.
0: Tama, tama. Nanay, tama yun na... Opo na... Opo, tama yun na may inuutusan lang po kayo. Nanay, sabihin niyo po doon sa bumibili po ng rice coffee po sa inyo, itanong po yung ating sabon kung meron na po doon sa Zay and Zay Store, Baymart Tablas Store, Gonsalvo Store, Johnny Bill's Drug, and New Life Pharmacy. Kung sakali pong wala, balikan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras...
1: Wala nga doon.
0: Ah, wala daw po. Ah, sige po.
1: Sa nagabili sa akin, wala nga daw.
0: Wala daw. Okay po, Nanay. Noted po.
1: Ako ngayon, ang hahanap, ay wala. Kasi, nung December, ano kami sa Lazada, nakakuha ako ng 2 piraso.
0: Na sabon?
1: Ay, hindi na kayo makakuha sa Lazada.
0: Nang sabon po, Nanay? Sabon?
1: Opo.
0: Okay, sige po Nanay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries yan. Nang sa gayon ay...
1: ano lang, kung hindi madala doon kay Gonsalvo sa ano, sa Sipwe.
0: Sipwe?
1: Alam mo yung Sipwe Store.
0: Sipwe Store, okay po. Sige po Nanay, Sipwe Store. Ano pong okay. Spelling ng Sipwe?
1: Iyon ang... Hindi ako ma... Hindi ko. Ano nga, Nay, ang spelling ng Sipwe? Ha?
0: O Safeway po. Safeway po ba, Nanay? Safeway?
1: Opo. Safeway.
0: Safeway Store. Okay po. Okay, Safeway Store. Okay po, Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries, Nanay, na malagyan po doon para makabili po kayo doon, Nanay. Sabihan ko po yung ating mga deliveries.
1: Hindi. Kuya Boy, pag mag-deliver doon, 20 pieces talaga yung sa akin.
0: Okay.
1: Doon na lang ako magbabayad. Magkano?
0: Nanay, sila po yung magsasabi po niyan sa inyo kung magkano yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Doon na po yun sa ano. Kasi po ang alam ko po, ang SRP po niyan, ang isa ay 75 pesos.
1: Oo,
0: 75
1: na sabi mo.
0: Apo, yan po yung SRP po niya, nanay. So, kapag nandun na po, ipagtanong-tanong na lang po, pero sasabihin ko po kasi sa ating mga deliveries, nanay, ako po yung magsasabi sa kanila na may naghahanap na po ng ating sabon doon at wala pa daw. So, sasabihin ko po yun sa ating mga deliveries.
1: Okay. Yun nga, pag mayroon na, ay... ano mo na lang sa dahil araw-araw naman ay nakikinig naman ako sa iyo eh.
0: Noted po, nanay. Sige po. Sasabihin ko po.
1: Sabi mo na lang na Nanay Rose, nandiyan na yung sabon mo.
0: Okay po. Sige po, nanay. Sige po. Sasabihin ko po kung meron na po dyan sa opo. Inyo pong lugar. Okay po, nanay?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Opo.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Salamat po. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibusuang kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko,

0: Blood Sugar TDX 500 garantizado efectivo. Aramis TDX 500
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy baka kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products. Patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman, nag-Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: This station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo for the best variety of music.
4: Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Palcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Palcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Palcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Bulker Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: wow. DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabakat sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM

0: mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Sandon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-isa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yeah.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Canton Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para self-pubaga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

1, 2, 3, 4.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikla.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: 98.5
1: ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
4: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: always. 88.5 ang radyo na katibig.

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabaho git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Hinton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Hinton Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid,
2: may free collagen,
1: ang guta tayo nga pa.
0: Hinton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-San Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio.
5: Mio, okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay para pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na kanina.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
2: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.